0: tabiri sika ofanti amwa and you know o tabiri ne sana wuntumi mfa ma o frema me baba gidi abo wachi na me dia bejao na aye kama kama kama ewurade nhira obi a maame me hunye hu papa me hunye hu sadia wuhume no sana me tie nyabra mo wabrabo nyabra mo wasetena nyabra mo wokra na yada na yiru so paso wo nyaminti ubeye me kasa yada wabara to bemam jumba die kasiya ba ku pa nyame na me so di me sisi yada wabara to bemam mfie mienu mfie miensa acha kra ye 2 weeks acha broso ewo wiase ye 2 weeks roba na abeyi amwa jonso tatatata ye ni post na large jonso ba wo hu eye 3 days 4 days acha kra 1 week na bibia to atwa ye nshia bo kanchi benya ka wo sofula e diaba esua bo ip to benya biaba kejetia pampas wo benya biaba tano so pa trapa jansu benya biaba ba bia wo firi ba biala wo de number me dema 0241 0241 0241 74 65 95 0241 74 65 95
1: Bodin ya chere yeti fo ne die nyankopon nam prophet so aya ma unti a wabeka yensa e wo studio ha.
2: Ma cho mezu yo famu Brafrim Pon.
1: Brafrim Pon.
2: Techima na mwo.
1: Techima, bno techima.
2: Techima. Ejuma mi ye intos, ejuma na mi ye.
1: Intos.
2: Ya jizu du techima ya, du bo no eni mi. Intos ni mi ya, mi ye ni kesi. Ya jizu enkanfo ba, omu bo no du. Ma yeb manwa meska ya je se meska fat e bwa me yidi me busu bia na ben fie me ni ni me juma start say ye yon to si no ko ni mu kakra bi na isi so na wu nto si so ya e du hu fi bi na yo bogu ho a e se se e ko ni nti me so ya je se me yia juma enye yi fi fi me na fi me yia juma enye yi na isi a fi wo no chese busia makwa jie a bae busia ya juma nisi mili jani kesi niti mikwa jie busia ama ufini ufini mimi chese ayemi ka busia fii niti misia fii wabu nasi debi meni tinasi se ubeye mleka kriye mimi ufini mimi juma esesa niti mwudi ya mnyema niti mala mfoso aposu mfoso nyumudi dufa ni nyo mdi kwa shasa asene so mdi kwa shasa asene so de tiana tie enye he ema nsase no me me nna ko hyehye so anye he di wona me ti odi fo o se man kwa aka me ti ni ka wo radio so so me fa dance ya enko fu di fa me ye che se yo oduma se ya ko ntu che se ni ntini kan ni na to wona zo di fo me ko ni che itimi se nga ko pon wo sra e wona so pa to wona me ko no ntini ko na sori na cancer to oira o si o de hwe mu mu mama mi to oyi mu mu ya o mama kwa nkire se mi nko koye kutukru ibia no akwa nkire de mama no ka che mi se sa oye no asase no mi fa nko pete so djuma fri sa bi ko djuma me ha si bia no mi fa oye no pete asase no so ansa na ma ha si ye lesa mi gu mi fa bi pete ti akwa nkire o de mama no mi ye ni sa na nya mi ncha de se o na mye kesi ye afu e si mu ma ye djuma na to aso mu ni ma ti e wi e bi wa e foru si si aye mi gusa mi ye na nya mi chade sika mi nya no ni sika ketwa
1: wonderful
2: na mi na mi so e ka mi di nya se se ma tuetua nko fo am do mo ka wa bonte ababo so ni ko di ye na mi na mi so ye se ma tuetua ni na
1: wati mi etia wo kenyi na e wi
2: ma tuetua ni nya se se se se nka djuma bi se bosan kamu no do kra no mu because a car ko to me ka ka toa si si no na msma ye fri na won wade a e ta to kra ha nya me na mu so ayen se se wi aso no bibi e yi ye na bibi so e se
1: se
2: se mi ami na ba ya mi di ma chire ya mi na ba kra mi na me ba me hwe ni secondary school se se akono so se me juma e se nya no se wona na eyem sa
1: na chese watu na nimu tu
2: o tu na nimu tu ya se se nka mgram dinu ba na wo hyehye no just a dam se a dam
1: aha me ho eji me eja o be wo fi be sin
2: no 45 years
1: 45 years
2: yes sir
1: wa kasa

Sanje na mbedi biyona fe. Minu di phone trust sisi ya. Yebedi koma. Tijina mbani sisi ya. Nesha se fre. 0536-501101. 0536-501101.